olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Today is 22/07/2026. Munki eyan omo Olorun to logun to logun munki yin teleso teleso munki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde munki yin si okan ninu awon ojo to se pataki to se pataki ikan ninu awon ojo ti a ki bi se awewa ojo adua hanhan eni kan le wo niyan ninu ose ojo meta lo wa nbe teyan gbodo fi sere ojo alakoko o ni ojo Sunday. Bibeli ni lati ojo isinmi lati ya simimo ojo agbara ni ojo Wednesday bi eleyi ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo onigbagbo fun loko awon onisem baye fun loko orisirisi ni enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru ojo irubo ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo ebo mo fin ebo mo da mo kiyesi iyen nikan ko oni lawa gbagbo ko joju anu onoje won mo so nipa harsh Wednesday anko anko agbara to membe ko mo ni won ati ojo jimo oloyin se ra won ojo mete ta ti mo ya leyin awon ajo agbara ni. We are wasting time. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin laaro yi o pe e dide nle ojumo to ti mo e ma bo ni bi pepe e ja wa gbadura meta ti Olorun ki ko ni wo ojo ni to je ojo anu yi ka to mo bo ninu service isin to ni afa kiki bo ki n to so nipa re e ma bo mo mi e ja koko lo ki eni to je oji layo e ja lo duba re e ja lo gbadura meta ti ki ko si ki n to so nkan kan loni nibo le tin gbo mi daddy nibo le tin gbo mi mommy o ye ma bo ni bi pepe e ja gbadura meta ti Olorun ki ko eni kan gbadura meta meta ni sa to ba ti lanfani ati mo ba won gba ko si ni won kan yi gbadura re ngba na ni adua lakoko ladu ope e ja jo lo gba e wa kunle ni bi pepe yi o ye ma bo e wa do bale e wa kunle afi to ba jo Olorun lo iwo to ba mo ko le dabu kata aye re gbe mo yi ki lori bed bo to ba mo po lo nju o lo dide mo bo di pepe ja wa jo dupe lowo baba mi ologun ajobo eyin baba baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo ta se nbi to ba wa oni lo ni je

ikani ago meju abo laaro yi igba to ba fi di bi owo ago mejila ipade yin ti wa enikan ni a mo ti mo wo live lo wo baalu alenu o lagbaro lo ti Canada ago maru ro le niyan a si to se service we ma ni ago merin na mo ku amene shoto ala oni lo ni je gbogbo eyan mo lo e ba mi ran won mo yin leti pe ki won lo eni ki won ba woli odekunle e pa fi aya photo so fun won be

ẹ tẹwọ bayi ah ọlọrun ipe mi oni loju anu awọn to fe faanu kaye bi an ba se ami lekan na je ka nu ja bo sowo won alagbara israeli ọlọrun ti mo tu iteda ko jo mo bi oni ba nsanu mama yin gbogbo eyan ye kigbe baba mi o wa sanu mi laaro yi oni loju anu ojo wednesday elelele bona asha awọn afoju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen o da mo omi to fe biwe e n bo church laaro yi isin meji la se loni lagbara olohun oni ni ojo wednesday now gbogbo eni to n lanfani ati gbo mi gbo nti mo fe wi o nibi to ba wa ya dide gbe body e wa ni wa ke ni bi to ba wa wa ma ma kigbe ninu aduwa yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamọ si ara mi ti o je rona lo laye eru aye ni njebe eru awon agba ti o je kaye mi o sare ti o je rona gbogbo eru to dina mo mi ti o je ki rin le wa ni bayi loluwa wi o ba le gbe body gan foke wa ni loruko jesus o ya jabo le kalalala babosh gbogbo eni to ngbo mi laaro yi eru ti e di si o lara mo duro ninu jegbojegbo ase loruko baba to ma ti temi mimo mo ni o jabo le loruko jesus oh mama mo fi adua ise awewa gbe owo le idodo mo duro ninu ase gbogbo eni to ngbo mi loni oju anu eru awon agba eleyi ti o

mu tabi malu o si ni jebe ibi to ba ti nso to nlala to ri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke oh my god oni aya yo pa lejo yo fi be gbojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eyin emi olongbo eyin emi aja eyin emi eni kan la jake bi beli so ninu Philippians chapter 3 verse 2 oni beware of god ajan gbenu eniyan mo mo ko certificate e wa

ti du school awon lo because education management lo se jade ni school oni wa ni mo ti ni certificate ju school gan lo pe mo ni certificate gan joga to da le se le lo oni e wa wo mi o emi odidi master holder tin se phd mi lowo won san 15000 fun mi mo ni wa omo melo le

Temi Olongboni won ran si owo bo se fala si oni gbogbo ara eyin ara pa bemi te n gbe ninu ara mi jabole enikan ni pastor awon eyan koja lo jankawo ko won igba to kan mi bi mo se n bo bayi jankawo dabo mi ni o wa mo pe inu e la lanta kun gbe inu e ni odidi alanta kun spider inu e lo n gbe ki seta o le le jade aya yo palejo won fi ibe bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eran ko abemi tin gbe nu mi ti fa odidi koira won se onje fun oloju ohun o si je mulamula o je dada o mo pe eran ira opo lo won se nkan fun o won gbe fun o ko wa sibi to de ikoira ni.

0: laye lo ni key kokoro toilet ko wo kitchen kokoro enu ona ko le simoto gbogbo kan laye lo ni key mo fe bere fun kokoro meta tun yes kokoro ayeye number 1 kokoro owo number 2 kokoro ile eyin ti e gbagbo mo bere fun kan meta yi kokoro ayeye kokoro moto kokoro ile eyin wo le fe na e kan te wo swaju o ya gba ni oruko baba tomo ati emi mimo gbogbo eyin te ni lo kokoro yi ni oruko jesu o ya gba
1: amen
0: jesu gba fun o
1: amen
0: oluwa gba fun o
1: amen
0: gba kokoro ayo
1: amen
0: gba kokoro ile
1: amen
0: gba ti moto
1: amen
0: e gba
1: amen
0: and the name of jesus
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: ile ri ase fun o
1: amen
0: ah omo bere ye lo ba de sami ko re ri die won ni gboko e
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: okori ye won na won ni gba yawo e
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: e de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan mo lorun oruko mi oye pada apostle ati woli mustafa solomon lati josiro kagodi church land of reality baremu ibiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu wara anugba
1: amen
0: bo ba ti don re meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko se ti o mo be ore meji agugu o ti e boko ofe nbe awon ma ngbe awon eyan lo fe ni Benny, to ba wa je pe o nbo latalakia kan drin junction airport ye abi to ba nbo lati bi to jina bi lati lebo lati lausa drone ni waju biuri ne junction airport cross other side to ba gboko wa lo ton loke ni waju biuri nbe so pe si bi oba lo nlo ko se to mo be awon ipade ye ma nlagbara ni Wednesday laaro bayi ah to ba ti ni experience e to ti ni riri e wa le ni ko wa ri owo olorun loruko jesu wa ra anugba
1: amen
0: ni pari osu bi ri ose to nbo ayayayaya o ma ni agbara pupo o ma ni agbara bi ri ose to nbo friday to keyin ni nu osu o ma ni agbara ipade nla ni ni lufape ni camp wa wa o le ma ti de be ri to ba nti eko bo o koja ridim bo ba ti koja ridim wa ka drive bi seju marun tabi iseju merin wa ti wa pa alaafia re wa sa bodu yen be si bi oba o lagbara sa wa ka ton sale wa ya so wo tun be oju oju titi gbangba ni iyen nikan ko to ba nbo lati ibadan lati lebo abi le usa bo ba ti de junction abe bridge ye tama pe ni interchange ni yana sagam ye lati be ma wago e iseju merin ti marun o ti de camp ye kilometer 29 to pa won kilometers won o ma ngbe sona to ba ti de bi 30 yen o ku e kilo ko de camp o ma ni agbara mo gbadura eni kan ri mi gbo o ma ra nu gba
1: amen
0: mo so fun wa pe eyi ta fe se wu fun won ni ororo kan o pupa resu resu bayi ororo isegun gba ni ogun aye le ma foju di ogun aye ma foju di ogun eniyan to ba di amure won na di amure adua ni ngba agbara o ki gba 24 hours la mo ngba adua yi lati agun mefa aro di agun mefa aro ojo keji mo reti e mo gba pe o mi ra pada yen ko da kenyan mo nile yes to ba ti get omi ra pada yin ma wa fun oni oro kan a pupare suresu
1: ah
0: a se bo ti se a de ri bo ti ri mi mo bogun le ti e se le to mo ti so fun o bi ogun le wa ti ri tolorun ba gba mi yo gba wo na mo gbadura iwo ma bo loruko jesu ni opolopo thursday yes thursday ati friday bi Thursday ola lagbara olorun mo ma wa ni gando lasu igando road hotel bus stop. Eh o to ba ti debe so po lo si bi oba abi oko loyo event center ku se ti o mo be aro kutukutu ba go mefabo na ma nbere pade ni ojo Thursday ati ni ojo Sunday eni kan ri mi gbo mo ran jade bi ohun aye ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: ki n to so nipa oko ati yawo e ja doke lohun wa mo pogun aye wa omo ti o si nkan to se
2: Daddy, I call us out. Daddy, me not to let you, me to let you. Look at the mini or shot him to a coyote. That's a joy me or look me. Daddy, you shall pay on my bro, mini. La Rano, Shila Majilaro, put a bawa sherry. What is a sherry low a little lonely? Oma Dumiji, a tabo. Uno fair, one fair soon. Sisu to the fair soon. What she want in here? That's it if you thought if you. Eruba wa o daddy to mi ra pada ati breaker oil daddy won la ma da si lenu ta de fi ororo ra lara se ni mami bere si ni gbadura to sa gbadura tan ki bo lohun se bi oba tan ki bo lohun se bi oba ko to di pe are se wa le o wa yin to e meta be ni won ro ro le lori to fi pa lara o mi ra pada ati mi oro won ni won da si lenu gbogbo ri gbogbo ara ko to de pare e se wa bale are ti wa wa oke bayi daddy e se gan
3: bye
2: eni fomo sise ranse o daddy e darugbo woli o e pe fun asa o e se gan ni sa
0: eh enna wa si bi aye o ni gbo mo lowo e pa
1: amen
0: ah mo la aye o ni gbo mo lowo e pa
1: amen
0: enyi odo yen loruko jesus iku o ni ni pa lori
1: e amen
0: mami ati daddy wa jere omo re
1: amen
0: e mi gigun ati ojo gbo Olorun ajo da e fun.
1: Amen.
0: Se mo pe mi gigun ni man so ya sa. Ha, loruko Jesus. Olorun afun le mi gigun.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye le gan. Won ni ne pa lori e.
1: Amen.
0: E ma gbagbe pe ko da keyan mo la pere babo nle. Ki anu lo mororo atomi. O se bo tin se. Ko ba le ri bo ti ri. Omo taji saye pada. Ki lo so yi? Loruko Oluwa mo tun tun so. Aye o ni gbo mo pa lowo e.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Aye ma dide.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin akobi e mo gbagbe. Mo reti yin laaro yi. Ni ilu Ibadan, mo reti yin headquarters. Lola, mo reti bakana ni Igando. Adura in your visere. 80 years of age ni mo ti bere adura. Timi ba bere very early. Ijo won mba ni ojo won adura e bagba mo de gbadura lati 18 years titi mo pe 50 years ko to mo pe ne kan je se bi oba 32 years to ba je pe mo ni suru di 40 odun won mba wa ni adura e ba wa gba akoko to ba ni egun lati fi gbadura pa pa eyin odo e gbadura mo bible mo so fun e lana eh nipa igbeyawo nipa awon irawo teyin gboro sibe teyin ba sibe mo fe so fun awon kan ti o wa nbe ti o fi e ko sibe leyin igba to ba mari e wo iwe malaki ori keji ese kerede logun kilo wi
4: nitori oluwa olorun israeli wi pe ohun ko rira ikosile
0: olorun ko rira ikosile ti leyin igba to ba mari to ba farabare mari ti o se iwadi olorun lohun ko rira ikosile mark chapter 10 and verse 9. Yes.
4: Nitorina.
0: Nitorina.
4: Oti Olorun ba so po sokan.
0: Aha.
4: Ki eniyan ki o ma se yawon.
0: So ti gbo. Eh so gbo. So leyin igba to ba mari.
4: Ah.
0: To ba lo fe tugbe yawo mi se. O le wu die. O le wu die. Wa advise. Wan ni ikoro aye. O se ju koro orun lo. Ko si mana to ni gbo ki de se 40 e awon to advise 40 won ko tori pe o ti si yan ni mo gbadura o ni si leya
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: eyin odo yen mo re ti yin laaro yi eh awon asiri nbe ta gboro fi han yin ah o ni si leya
1: amen
0: o ni se se gbe
1: amen
0: e ja wo iwe quality kini ori keje quality kini ori keje e wa ka ise kewa ati kokala kilo wi
4: sugbon
0: name of Jesus
1: amen
0: eyin odo mo reti yin laaro yi eh awon asiri gbe ta gboro fi han yin ah o ni sileya
1: amen
0: o ni sese gbe
1: amen
0: e ja wo iwe quality kini ori keje quality kini ori keje e wa ka ese kewa ati kokala kilo wi

0: bere sile soto yawo to so po fe o fun ma ye le ah ki se ko sile solution era o e ko sile ko o unni ko mo foko sile e lo setu lo ko jesu ogun aye o de bori e
1: amen
0: ah mori mama ti baba kan ne abiose meji seyin awa kimi office nigba ta wa Jerusalem ah je tun sare gbadura fo mo yen gbogbo e te ma ran obi yin lo Jerusalem te ran won lo Jordan o ni salai ni lai
1: lai
0: omo yen sanwo baba e o sanwo iya e kan ma lo Jerusalem mama ati baba le ti peya won soro pomo won gbe pomo iya pa ti de amo nigba ta de Jerusalem ta wa pade ara awon iwa kids won ko do sele o wa se wadi na ba mi pe daddy ente okuri ato be te ri oko ajawo ni won o ah eh mani be ni wala ko ajawo ni won o ah kila wa se ah e pu won po o mo ba pe on mi jeji emi ati ase bi oba be ri bi awada ati ya olomo ba se o mo se kini o mo

0: yawo o mo dara popo o en e kan gbo mi ile re o ni daru satani lo wa be o fe tun wa ka ni se de mo pe se ti o gbe o ba lanu alagba e wo be ijoba won ta n pariwo e ah mo ni kosan to po lori e o mo ni kosan to po lori e o se mo pa wa eyan ese ta ba tin da aye ka si e a ma so pe ori ofe ese kaka o mo kere awon kan keke keye e ja ka si pataki igbeyawo five very very important oni mo fe pari e tele ah ni pari e loni mo ma continue lola be ni tori oro igbeyawo ohun elege ni ah mo gbadua loruko Jesu ile re o ni daru
1: amen
0: ile re o ni daru
1: amen
0: gbogbo eyin leti esu towo bo mo pe isatunse sibe mo pe Jesu sibe ni oruko Jesu alafia joba para
1: amen
0: awon lo ti daru oluwa to para
1: amen
0: oluwa to
1: amen
0: oluwa to
1: amen
0: oluwa to
1: amen
0: in the name of Jesus so pe oluwa
1: oluwa
0: mo jele mi o daru
1: o jele mi o daru
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: mo jo na mi o daru o
1: jele mi o daru
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: mo je ki se mi o daru o
1: jele
0: mi o daru in the name of Jesus
1: amen
0: gbogbo eyan omo olorun e register Jerusalem yi o kajo pade nbe kajo gbadua gbogbo eyan olorun te wa ni abroad e mura kajo pade lohun e register kajo lo gbadua foju ni ju pelu woli e gba lude this time yen on the 11 e ti mo be se gbera so that on the 12 to 19 la gba Jerusalem e register lo la gan lori Facebook e je ki fun yin number awon te ma pe ndad diaspras lodo yin te pe e register pelu won a wa je pade lohun oro re gboro gbo mo so tele mo nwa tin be temi e wa ni waju ola temi duro aje radide
1: amen
0: gbogbo eyan mo lohun te wa le kitini ado ati osogbo e ku mura sile woli nbo kankan leyin gba ta ba nlo si badagri ni ose njo Friday e mura sile gbogbo eyan mo lohun te wa ni badagri ona meta ni mo ma de nbe church wa to wa ni nbe ati oko afo e tewo si mi sa anu to kiri laye

0: sọ de kọ́ta pé kí l'Ọlọ́run le se
1: kọ́sí
0: sí t'Ọlọ́run le se o tun se kan bi ah o ya mi lenu to ba ti gba ororo se bi oba in to ba na je o na iwo na bodo gba ta ba pari lati gbo eri mo fe so gbolo nkan ah mo gba dua ta ba ri tin be lara re ta pe ni aisan loru ko Jesus Oluwa pare
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
3: kaji mu e kan so sa e ku jo meta sa e ku gbo gba mi